yarqas qapah qamikuna ch'akis qapah tah uhyana chayray kunisah Dios ni tatay chapu chapu manta pachakan man hamusqayki imaray kuchus ch'aki pampa pipis kay manhina almay ch'aki chikon kan manta hanah pacha

Anjadapuni agradecigo kay Zaviuta uyarikamusay kimanta. Ima ratullapi suhtawan tantarikulyasuntak, kausay ninchepi sumahta tukurinapa.